0: travail, on kitchi et béare sa bo chanye. H.E. Task Force, we festival hall. We wala si government, voto ibini. Ana dagbare, un lo si, oya no mota dagbare lo so, Mr. Friday, akedu. Da tayange vi, local government si reveja, venya on a chain, ebo dia nire ro shano se. Beja da mede yange, vi, idumu keke, beloge be kisi, edani, ota vivi. Oi bola, President Bola, Ahmed Tinubu, oda tami uwa na imuja nevo, yale uwa losi representative. Kenyange, uhi no remasha, ane ben no, miyange mareka, woni agbabo mana. Osi 1999, oda ho no mo, bejada miyange, ake ami, egbane gbe, losi oto keke, woni agbabo mana. Nadachi, ebe omudagbareji eni representative. O president, president, Bola Tinubu da ta, genyage, oni ebe omudagbare na ochi nare mo, beja da miyoki e, o rekan ebe kashan wo toke, onachi ebe ari, oto ma ame, beja da miyage, ofure no kishan wo tona, okiche mama, che, osesin, okiche mama ame. Ukama na imin maseme ni dagbare vi esan bay nukula spritu wa buvare kama iho. Med na fao, sanubra di bama rivija.
1: Nde wo ndi nega enti. No, nakoka yinke esan bay nukula spritu wa uromi. Bua, kura kuko wandi ya konha noju. Ndi bina edo toro, governor boholo, maka mpado, onyon umama ledo, lotara South Africa. Osete governor edo, borondi mmekoku. Ka ha gbasị mbọ ike nkwalite ọrụ nlekọta ahụike bụ onyeisi ala Tinubu zigara mgbakọ ndị omeiwu iwu mgbanwe iwu gbasara ndị uwe ojii steeti. Ugbu a ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Ndị bi na steeti Edo si South Africa lọta otu ndị narị. Onye ọbụla tinyere nkwanye ha ego mmazinye ji mmalite azụmahịa. Ha kwuru na nke a ga-enyere ha iweghachi ndụ ha ma rịọ ka gọọmenti na-elekọta ha ruo mgbe ha ga-ezukọsi ike n'ọrụ na ndụ. Ọzọkwa, osote gọvanọ Edo Dennis Idahosa akpọkuola ndị mmekọ na ngalaba ahụike ka ha rụkọ ọrụ ọnụ iji kwalite ọrụ nlekọta ahụike mbụ n'ofe steeti ahụ. O kwuru na mmekọ ihe ọnụ na-emejupụta atụmatụ nke ọma ka eme ka ndị Edo nweta ọrụ ahụike ka mma. N'ikpeazụ, onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ezigala ụlọ ndị nnọchite anya akwụkwọ iwu chọrọ ka emepụta ndị uwe ojii steeti site na mgbanwe iwu ọchịchị Naịjirịa. O kwuru na nke a ga-enyere aka mee ka nchekwa si ike ma belata nsogbu nchekwa. Nwanyị ọrụ ọkpụrụkpụ okwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Ndị bi na Edo.